0: Ɔpem so.
1: FM 104.7.
2: FM. Amabre pika siyum.
0: Asapani amabrenti, meniji ise, wasi mise, yengko tia wapimso, 104.7.
3: Kwa kwenji ye?
4: Ye!
3: Ajua pokuya?
5: Ya ajo.
3: Apia champo?
6: Eja.
3: Ama abu ajue?
6: Mira.
7: Aduma kumase bre asu.
8: Yeah!
9: Anano mwontie ye.

kasade na manyofo di petumi wonya wi ana ato ne ahomaso omeka kye se odoma no oma ne dan akoma so wadwo ho bisa se adenti na gana suku bia ne on maye mo omofra ne mo abotwe no de omako ons onya ri abotwe na okope ayarhwe se amonyokuo no timi ye manifesto a ade na wonka mo ne gana man opimso radio yes sum yes smart sentiment.